mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi oni to je ojo kokande ni ogun 1905 odun 2026 number ti o se pin gbogbo le ni bo le tin gbon mi e wa dide nle e ku ojumo e ku ojumo e ku ojumo mo e ja lo bi pepe pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun e dide mo fi gbogbo enu so bayi pe oni ni ojo tuesday ojo kan gbogi to to ni apere ti won pe ni ojo isegun now oni ise ta ma se ni gbogbo igba ta ba ji la ro kutukutu enikan ni bi ibo ba ba se ji ibi kan lati koko lo do bale a koko lo do bale a kunle ninu yara wa mo ni eju je oju kan na ibi to tin do bale to tin kunle yen ise agbara mo ni ojo to ni lo pepe yen bo be mi se mo wi joka ni pepe ibi to n do bale si to kunle si lojojumo yen iyen ni won pe ni pepe ibe lo ti dupe ibe lo ti toro fun idariji ese ibe lo si ti toro fun oje ojo re je o je oju kan na mummy se le gbe body daddy se le dide nle mo so pe ko wulo mo ni keni woli yin so ohun olodun laaro kutukutu ni e ja lo bi pepe iwo na gbe body e laaro yi mu bi kan nu yara re ibi to ti mo ba christi ibi to ti mo ba soro asiri ni enikan ni sojojumo le mo wa ni sa ojojumo ni se bojojumo ni wo na je bi onje fun inu be ni iwasu yi ati program yi be lo je fun igbese aye omo eniyan is our daily devotion ipade wiwa olohun lojojumo laaro kutukutu to jade njo je mo bibeli so statement kan to dun mo mi jula ye oni gbogbo eni to ba ji wa mi ni kutukutu yo si mi ipade wa olohun ko ri olohun ni e ja lo do bale sa e ja lo kunle ma nibi to do bale si yen se bi pepe re ni e wa yi ka otun e yi ka osi e so pe baba mi mo dupe olohun ojiji mo gbe oga eni to ni gbogbo majemu ati ase o ma se mo gbe oga patapata pari

0: atapatapa ri ola kiki mole kiki ogo oba igba oba koko oba to pe lo kan ri ke se awon o le fogo e fe lomi tori wo lo ni mami wa ma so n to ba da si mo kan sun bi pepe ko sun le lasan iro o eyan mo lanu ni enu eni oro e lo fe gbo emi kan guide yin ni emi dabi teacher ni emi so fun pe se bayi ko le ba mu testimony jade oya yi ka otun ko yi ka osi so fun pe mo dupe ana mo dupe oni mo dupe ola mo dupe fun aye awon omo mi mo dupe bi to mu won lo mo dupe bi to ba won de ogo ma ni fun o jesu ni gbogbo bi e ba tin dupe bo ba le gbe ori soke ko fi ye be emi yo ma yin ohun baba emi yo ma yin ohun baba oba ti ko je ki satani o fi mi se yeye emi yo ma yin ohun baba gbogbo nti satani sana so mo ko sa le fi wa se yeye olodun ti o fi yeye re si oba ti ndogbon so yeye re da yeye eja gbega olodun mo gbe oga ose titi lai lo pe mi lodo e I will forever praise your name forever and ever in the name of Jesus bo se dobale bo se kunle o se so oluwa dari ese ni jemi gbogbo ese lero loro ati ni se mi emi o sa ko mi o duo bi eni to pe ohun ti mo kan so ni pe wo mi se laanu dari ese mi jemi gbogbo ese ti mo se e ti mo mo ati ti mo olorun dari jemi that is the voice ohun to le se bibeli ni bi awa ba ni awa ko ni ese o la ntara wa je ko si si otito kan ninu wa sa gbogbo eniyan lo ti se to si kuna ogbo olorun ebun ife olorun nikan ni iye ti o ni pekun oro olorun ni mo ka yen oluwa dari ese mi jemi ese awon baba baba mi to le fe ta ko mi olorun dari ti wa oni lojo isegun ojo tuesday ogo mani fun o jesu ko to wa dide mami dadi ati gbogbo eyin sister and brother te ngbo mi e se so ipe baba fun mi lonje ojo mi loni bi mo se nlo oluwa fun mi lonje ojo mo nlo niyan o didere ki ku sopo iwa nkan je mo tun lo laaro yi olorun jo ninu ipa atagbara fun mi lonje ojo mi bi mo se njade lo loni mo je ke mi ato moral fese si in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo olorun e wa dide nle emi olorun kan ran mi si o oni so fun yin pe ke foke wa foke ni igba mokanla number yen no se pin wa foke ni igba mokanla wa mo juwo si o se ajo ki hallelujah yen ni nigba ta ba ke ta kan so pe o se somebody stand up and shout in level mo doubt in tin ba ni o se in level solid hallelujah oh yeah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo fun messiah eju owo yen si e wa so pe o se olohun o se baba mi o se arugbo ojo titi lai lo pe mi lodo e nice gbogbo eyan omo olohun kin to mo lo sori facebook kin to bo sori tiktok pepe yo pomo ni aro ni amo tin se bebe nkan meta la nse si omi to nbe lowo wa alakoko ma gbadua si elekeji ma gba testimony si eleketa ma ka oro olohun si o je nkan meta yen ni o parapo ti o di iyanu e wo mi o dekunle epaphras le ti pade mi lori facebook tiktok ati youtube awon ta jo gbadua tana mo pa fi si awe wa mo ago mefa abo laaro kutukutu yi igba ti o ba fi di ago meje abo a ti mu wale ah pepe yo pon mo nisin tola ipade fori je lagbare ni to laye atorun e se onje to ba wu yi any is going to be prophetic service isin ta nso yi yo je isin ise woli na ago mejo abo igba ti o ba fi di ago mokan labo iyen o ti wale elekeje o bere ni ago merin igba ti o ba fi da ago mefa na iyen na o tun lo mefa abo a tun mu yen na wale kin to sare lo sile agbara mo fe tete lo ni agbara fun idi kan tabo mi won ran mi si eyin omo olohun wa gbe to daju koni si ran asan mo olohun lo wi be oni kin so fun gbogbo eyin te n bo mi la ro kutukutu pe gbogbo ojo ti won fagun lo won olohun yo da pada fun o yo si si olore ni ilopo meji gbogbo eyin gbe owo mejeji soke wa wa ki gbe baba mi ogo mi da baba mi igbega mi da baba mi idaun si adua mi da ojo ri mi nlo e je nde le agbara mo bo
1: e ka ro sa baba mi emi ni alaileyan mo pe lati seme
0: no le gbo n to mo bi yen bi introduce are emi la laileyan emi alaile nikan ta nu kan sogo lori aye mi e je mo ni isin eyin wo le leyan to je pe olodun nikan ni lati leyin re to ba se po wa nu group wa awa laileyan mo fe ke dide nle wa wa mo patewo wa kigbe mi o leyan mi o leyan mi o leyan olorun sanu mi je ki won mo pe iwo nikan mo ni laye baba mi o le nikan mi alaileyan mi re in the name of Jesus engineer eje mo gboro omo birin ti o leyan alaileyan
1: mo dupe lowo olorun odekunle dupe lowo olorun ojiji mi o leyan o ṣugbọn mo ni alaanu kan alaanu yi oun ni oko mi alaanu mi ṣubu
0: ah ki la alaanu omo birin se omo alaileyan yi
1: alaanu mi ṣubu
0: gbogbo eyan dide nle o ni alaanu oun ṣubu ha abajo ti baba kan fi ko sara moto e o ngbo mi nisin ki ku mo pa laanu mi eyin omo olodun dide fowo gba igana olorun jo mo ja laanu mi o ṣubu eyin omo school dide mo mi e dadi e la laanu e bo ba ile ṣubu iwe re le mehe esa bo ko re n ba le ṣubu olorun gbo ati dide ati je eyan awon mo di wahala o e fowo gba igana mo jo run opo bayi baba mi o mo ja laanu mi o ṣubu olorun jo mo ja laanu mi o wo ojiji ni fe mo fo olorun mo ja laanu mi o fo lojiji nti won pe ni fe ni cup engineer je mo gboro omo birin o se die
1: mo waju mo we mi o re nikan afi olorun mo ni bo mo fe gbigba mi mo bi mo se fe se mo sunkun mo tu joko mo ro pe e ku oro mo saso tun mo saso si mi re nikan mo ni ha alaanu mi lo dubule yi o o sele wi pe alaanu mi ṣubu ni 2022 december 30th or 31st lo ṣubu a de ma gbo program yin a join program yin last year june 7 la join ni emi ati oko mi la jo ma gbo boko mi se ṣubu lojiji ni o lo ba di stroke mo ba ni ye egba mi aye fi mi sesin mo saso tun mo saso si won sa ni ka gbe jade bi ta gbe lo won ni 600,000 no ma gba 600,000 mi o ni 600 naira nile gba ta de baba yen lo ma gba 300,000 cash ko on to da wole ise yi the funest olohun o fe ri bible benu o se fe gbo program ti mo gbo yi
0: ah mama dide ogun ti o so fun o pe ko mo ka bibeli mo ibi to wa solution lo ti won ni omo gbadua mo ibi to wa solution lo ti won ni omo ka bibeli mo se gbo to ni babalawo yen so eni to lo fe dawo le ti o gba 600,000 o ni ko gbodo ka bible ko si gbodo gbo program mi mo o so ni je be e dide nle gbogbo eniyan mo du o ninu je gboje mu ase isele ti o de bo to fi mo wa woli eke isele ti o de bo to fi mo to lawo ki mo du o ninu ipekun ase laaro yi ko ni de ba olaye mo gbagbe kopo iwasu yo alaanu ohun subu nigba ti alaanu ba subu ki lokan oni kopo iwasu taaro yi
1: mo so sinu pe ko ni le sese nitori ntemi fi n paronu ene nti mo de fi dupe lowo olorun ni mo ba gbe oko mi mo ba gbe lo sile gbe ti mo gbe lo sile gbogbo eyan ba yowo loro mi lo wa be si wo mi ma ma wo oko mi ko le soro ko le gbapa ko le gbese o wa ni dubule ma wa ma sunkun pe ye alaanu mi lo wa nle yi ta lo tun fe sanu mi ninu aye bayi afi olorun

0: mama pe olohun odekunle o olohun ojiji sanu mi awon eyan ti wa so mi di ya jesu nile won ti wa lewo lo olohun ojiji mo ni olohun ojiji to ba ye pe iwo lo pe odekunle lotito ati lododo sanu aye mi ko gbe alaanu mi dide alaanu mi ni olu agbe dide fun mi olohun gbe dide fun mi o wa di january 10 e ti se prayer e ti se program e ti soro eko na ba eko yi ni eko ni ha mo ri iranse kan okunrin ni iranse yi ibi apa osi edele o fe gbebe ejika e ko se gbe o ni owiwo o ni iranse yi okunrin ni o dudu ko gaju kokuruju be ni o fe dabi pokola eyo kokan bi mo se pariwo ni eni of our spoke ni o mo se pariwo ni hallelujah hallelujah awon mo mi wa ni ah mami kilode Money ah, along fi awon daddy yin ho olorun ojiji ni o lo ba ni e ba ni e ran ba o le se mo money ah se nkan ti nkan ma je ti yan yan ni money won ni eni na ko gaju kokuruju o dudu de o da ipokola eyo kokan tolorun ba fi won won ni so mo sa dupe fun olorun ni on the 10
1: guys this e ngo awon ti follow program o lo bi je wi pe bo se ngo mi to ba mo to gbe asiko ti ase ba jabo oni mo mo gbo nkan kan bi mo se tun soro lowo lowo bayi oluwa so wi pe enikan gbo mi won fe fun oni owo nla kan to gbari laye egbe ni fun eni to wi nti olohun ko wi wa fo ke ni igba mesan iyen tumo si pe owo ti owo inu account e ri laarin oni si ojo merin si ni osele igba to ba video on the 28 o ti pe mi fun ayo o ti san ida mewa to san ri eni yen yo foke ni igba mokanla number yen no se pe bi mo se nsoro lowo lowo bayi gbogbo bi te ba tin gbo mi mo deje olorun ojiji mo duro ninu jibujibu ase owo toto te ise ni tin gbo mi laaro yi me na gadaria ti o wonu account e ri mi o mo na bi ti o gba wa bi n ba gbo to foke ni igba mokanla oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba in the name of Jesus ba se wi lojo yen niyan ti igbagbo obirin yen ro mo o lo pariwo despite the fact ti ro ko dide that is what they call faith and e wa gbo gbogbo eyan omo olohun kin to mo lo sori Facebook kin to bo sori TikTok pepe yo pomo ni aro ni e wo mi odekunle epaphras le ti pade mi lori Facebook TikTok ati YouTube awon ta jo gbadu atana mo pa fi si awe wa mo ago mefa abo la aro kutukutu igba ti o ba fi di ago meje abo a ti mu wale ah pepe yo pomo ni sin tola ipade fori je lagbare ni to laye atorun e se onje to ba wu yi any is going to be prophetic service isin ta nso yi yo je isin ise woli o eje ma gbo obirin ibo eje ma gbo when man ni pade to lo ti waye
0: gba to di on the level loko mi ba ni o fe lo toilet la ba gbe nipe ta gbe lati nu le de itapa lo ba ni o re o fe joko la ba gbe joko iwe joko ta gbe joko le mi ba wole lo pe mi se wole lo ki to pada sita mo ti ri pe ti dide o ti rin a o ti rin suwaju die o te ti rin mo ni ha e wa oni ah oni mo ti dide loruko Jesu mi ni pada dubule mo mi ni pada joko mo o ti dide olorun jije ti gbe mi dide o
1: balada padesha so gbo to wi olorun dide gbogbo eyin ti aye dagunle mi omo bo yo gbo mi ni hospital mi o mo bi to dubule si gbogbo eyin te ni aisan wara pata bi ti stroke mo pase dide in the name of Jesus Christ awon gbo mi o le sun le ko lo dide o iwo na mo mo pinu ni o dide o ba mi pade cha service lola bo ba le oni lojo to ni apere sa egbon to bi yin so seme lo tin soro engineer ti mo gbo bo mo nbo
0: mo ni e gbogbo ile pariwo ni je pe iro ni iro ni iro ni nkan ti won fe gba ni 600,000 olohun se fun mi olohun ojiji se fun mi ni ofe lo fun yen sugbon awon eyan so wi pe ogun ni e lo nkan ta lai mo kan fi se re lo po emi o ri yin ri o baba mi o mo bi adudu ni bi ya pupa ni bi afufun ni emi o ri yin ri mi mo wo eyan ti e je ohun yin ni ebi gbo
1: so yin kan tun gbagbo po ogun la se se ni bi ti nkan de o si tun ro po ogun na ni o tun ro pa an fo wa na awon eyan na ni bi ta ba nkan de omo yen ti soro tan o ni ta line mo kan fi se re ilopo o foju kan mi ri emi na o si me tin soro bogo se nje ti olohun mi o madugo tin gbe o ni seme mo sa gbo ni isin ninu oro tin so emi o nilo ki ri omi o ri olohun ki kin to mo po wa mi o nilo ki foju kan olohun ki to gbagbo eh ohun to je ki awon omo leyin yoku odaju Thomas lo niyan o ni alabuku ni fun awon ti ori mi ti won si gba mi gbo Thomas ni afi ti nba to ri ti nba to fowo kan bi won ti lu lowo awon ti o loye emi pase laaro yi gbogbo eni to gbo mi o tun ba won ra omo laye sister yi won set well lodun yi ejo sa ibi ki se ro se yi mo fi gbogbo asiko isere titi ti o video di 31 osu modo prayer mo fe ke wa olohun ba nbo kini ko paro a fe paro wo de baba la awon agbara ton be ti o hand over fun o eje nse bayi gbogbo eyan omo olohun adu eyo kan pere ma ni ke gba to won ni je oto to ni apere eje nsa yi wo boya mo le gbo obinrin tan ko to di pe ma ma lo aro ola o le die we ma yes
0: mo de follow mo tele mo de ri iyanu ninu e olohun ti o pe ni jade ninu igbe ah o se gudugudu meje yaya fun mi 600,000 se wa de tofe sugbon mo be yin mo try lati wa si Jesus City mo ma gbo Jesus City mo de ma gbo we ma mi o de be ri sugbon mo try lati de be mo so fun oko mi mo ni ninu kosi yi mo ni 77 yi 77 me yi mo ni a ma de be o o ni ami mo ni olorun a se enikokan enikan ma sanu fun wa asha olohun sha se a ri change ko a bo sinu oko ade Jesus City iropo motor ati fi jade gege bi olope sugbon ero ti poju won je ka ri yin ojo yen ni woman kan jade woman 52 years to bimo ojo yen lo jade fun ope mo ni baby lowo ojo yen lomo mi na pe won ye won je ki ri yin won ni pe mo ti pe mo wa fi olohun mo fi beyin e je ki awon araye mo wi pe olohun lo sise yi ki se eyan baba mi ise ranse eyan o ni baje o a de ni resu to ma gbe subu ati n gbo nko yin ani gbo mo ko ni sele si yin o e dako e gbadura fun mi nitori ngbati alaanu mi subu aye ota mi kan tori won fo leun pe bo mo fe gbegba ko si jije ko si mumu ko si nkankan sugbon mo wi pe nigba ti mo se gbo program yin te se wa laaye sibe ah mo ma ri anugba o da mi loju lotito ati lododo e se o mo dupe o ti olohun ba be lori ite ti ba ri owo gege bi olope mo ma jade ni 77 to nbo mo ma de Jesus City ma jade bi olope ni 77 to nbo tori ona wa jin seme ni mo tin pe e se mo dupe o e ba mi gbadura fun alaanu mi ka re tubo le ju bayi lo o le bere ise pada aye mi ma kan mo e se mo dupe o

0: murasa adua kan kin to jade egbo ile
1: e ka san sa oruko mi ni faseki fatima e se o daddy mo dupe lopolopo nfun aanu ati ojurere ti mo ri gba nipase yin lowo olorun ise ranse yin o le jona o mo dupe pe mo kokko bo ninu oku ala tori mo fe jeri si agbara olorun laaro yi mo fi ipe yin toro ni owo olorun nigba ta si fi jade church olorun de da mi lo mo mo lalakala gan sugbon olorun kokko ba mi tilekun alakala lati gba ti mo ti dele aye n o ri eni ta mi lo re ri pe gba ni owo abi nkan to le do mi ninu oko tun fe mi sile kan sadede pe mi lojo kan laipe yi o de ko 100,000 fun mi pe ki n gba emi ati e mo nja o de mo soro ti o ba ikun gbe si mi sugbon o ya mi lenu nigba to ko owo yi fun mi pe ha o dabi ala abi to to ni sugbon mo dupe lowo olorun ti o se fun mi pe gbogbo awon nkan te ni ka mo se laaro laaro be ni mo se ntele mo se ri eri lojojumo omo mi omobirin mi akobi mi o wa ninu oro to je obirin o ti to bi ojo meji ti mo ti reti pe ki won o pe mi lana lo kan sadede pe mi pe ha mo ni kini nsele o ti ye ki ohun o bi sugbon ohun o ri nkan kan laaro yi mo fi pe mo kokko send message si yin mo wa fi ororo si ori ahan mo wa fi pe yin mo fi toro lowo olorun ah daddy mo ma dupe o won ma pe mi laipe ipo mo mi bi mo idi ope mi re o e ni sise gba o e ni fomo kona ogun o e ni faya kona ogun daddy mo dupe o e se oluwa tubo ma sagbara yin do tun o mo dupe o
0: no gbogbo ile edide ni mo la anointing oil wa to ba ni sa wa anointing oil wa fi kan won bi iya yi wa wa kigbe baba mi kini o to su ko to di pari ose yi je ki ire okan mi ko ju be lo okan to anointing oil o si fi pe gbogbo to ba fe eyin 23 eyan 23 eh ki won wa ru ebo 2300 pe mo fi se program to la to ba wa nu won wo to ba si sinu sa se nkankan ti won lo fi mo po wa nbe gbogbo yen mu ida mewe mu ore to ba je akanse kan jade e ja lo account 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International and you to be daddy. Ejin so bayi inu Jesu ibe ni ayo pe si ayigbadun ta ngba inu Christi lati ri o nikan lo nise iyanu so faye re fun o bere se bi lara re o ejin gbadua fun awon omo Olorun tin se birthday ati awon omo Olorun tin mark wedding anniversary mo gbe owo mi soke fun gbogbo eyin omo Olorun tin se birthday anula ati ori ofe Olorun ti mo gbe eda soke ti bi mo jo bi ogun ko de bayi be se mark birthday ati anniversary yi bayu kahaladish and top hadush happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary in Jesus name o gbadua fun gomina wa e ma po si e ba gbogun ti ile o gbe mi bayi ni gbogbo eyin te wo uniform ati gbogbo awon student lapapo ire bayin in Jesus name o fe send the testimony e bi awon eyan yi je o loud je o neat je o si clear 08 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is